0: mi kojo agba e mo fe no yo ni nabu ajobo wa fake oluwan en ke bu mu ake omowo mi wo buti ke aduma pe be omowo eje sisi ni mla ke kusumi ni oyin ni sake ma bi fe abutui ke fi fe o ye so chi enyo ogbele pa ni metu am jomo jugban wo ke numo ku mi gbasani ye ni ke afine yili e titiru ke akende me fun dede fimo ke michuano ke ho fimo ke kokun fata he no ani me yono ni ha afie yomo bonu pa agbe o ba kase ni koni woli no juba o kanu mo ba gbasani koni ni ba wi e wo jase mo ni o tu ni akenkle ake mla ayi lolu aba pa mla ke mana numo e ni mo amasa e pa lolu numo baba nye he
1: nye kwa kwa bla ni
0: e fi ake ebuji hinye lo ke ha me moni meni nkwe ni ayi mla ni ko gan kusumi titiri omo ile na je sisin ke e dede fi mo na ke ni de me nonu numo kankle e o bi ake te uyo te
1: ni to tro mo yo jugba ni te ni lo
0: si iwa dumo won wo yo jugba mene e igbele wa ku jufo ni ife ni ma jufo na ma jufo mene o bute gamami ya ke wonye me ule chi mo esia no esani o chura gala la ku mu no ke file na kai waya nu shi won kali na wa ni so chi ni o tabu ni wa wo limla ke boni sani ni bi aya la ha o bi ake tete no fe no ya no jugba ye ni ke mla na ye no yili no
1: so far so good asine ye ye no wa ni mi shi ye si o fe go to we ke e da ke me meje ako wa e ku ma mi am go to we am na net mo ni be ni na do ma shi e te ni o wo foundation me fi o na mi go to we shi asine a ye no wa
0: mo no yo aka fi na ye no wa ni e am ye she ni no no ke fa ta ga me ku e go to we e me kwa kwa me fa le ni ye ni ke ni mi ni ja me to mo e hu
1: me ni e go to we ami ise ni makeni ami ti mo pa ni ni ami butu ni
0: da me se anyuma
1: da bi
0: me pa anyu ni ni igbe so fa mi na me fi
1: na e se pe ji ami use microphone ni ami bele le louder wo wo na ko ke jo ero am wo sa wo move ke aje ko na ko ni samani
0: o fa ne
1: am so mo
0: yo ye jiba mi microphone na me gbele a me ken ye jira me ho ni alo so fo ni impeach ye
1: be ru so mo bi so
0: me pa no nyo mo fe so mo bi so
1: mo bi o fa so mo bi
0: wow ye na gba kan we
1: so mo bi wa mo eko ye fi se eko ye amasama eko ye manya ga manya ke odumo ase ye ye kan ku wa mi eko ye katapo yes ye kan ku wa mi
0: ni aleno mepeni kenjo kwe amejegbe alomeni keku ntimo fieko ni bo ka to amoga ke kegelu kenu wenu wo na kansuku alomeni ni ebati ameshina melinu kukrai
1: onyo ka ke ni ebati amesh because ko koso mo de ngwe na fe so mo chi ame bone na me jopeji ame to ba chi ame dis keyboard ke na me na ke keyboard deni lo ne ke wana mna mna ya ke keyboard ke mic ese o va connect to the mixer through to amplify then about your speaker wo no e tell about fi wo no me say a band
0: no be je drum se pe shin ke o ke o microphone no block gigigigi no nwe me no no
1: ka ke noise making wo no funny fi o noise a band le ni wana mna mna la ke ibo jole maami wo mo ko feel like o beje mi ni o se e abato ka to wole ababa ni ke o ko ba ti o no akele le o feel enwe so mo sa babu ka lo ni be ke ba ko ni bo chewa face che mi chi ka o ba no fe e wo ke aka ke chu ni o so ni wona evidence
0: ni mo ke ma no bo shi ju ba no me ni ho ni ye e to ji ami na me o me ye ne ke microphone ke last week is ne pa ne ku e ni ms gas aku bambi ke nkunya o nkunya ke ku
1: me ni pa
0: ama fa tai
1: ami fa pa ke gbe evangelist bi ke ni se mo fiamo pa
0: ojuban no me ni to gba mo yo ke ami ni nyemu mu ni
1: ifi ake ke ami ba na office che
0: ni cha ga ami ba ku ba
1: ku ni ke ba e be ba explanation ni ibapa faye mo ko ni ke ba ra se ko mi sile wo mo fie mo ke samana gba so le
0: ni kota wo kwa bo fo ke list kwa mo ni ka ke ise kila kwa mi ni ji to gba mo ni yoke hale
1: be pie wo so na me na me la ke deska wo wo fie okusun e ti te ba to e ni se o chi e mi agege la so so mo ko e je ni ame fie o man bi ya ni na mi ya cho me che ame ke wo ke mo ke wo na cha wo ni wo te je wa ame somos de ni wo shi je se o bra nyen yo je na ma che police na mu ko wo official ka je ame wo wo so ma me ke ba traditional council na me ba ame cha me yo mo cha ko ame to cha me pa fai abo mo de ni bi na me gwa na gwa pa fai se ya ko wo nyen wo sha wo ke wa na me na me je shika gama che kana ni machine kama je shika wo wo fe okusu wo ame ka me shika ya chimo ame yo okusu no na me yo mra no wo de pie e ba depend je shika je ni ne yes
0: Na fine we wonuko ake so bia mpo ku nkenye na na tamo ni nye bia wepune chichinchi mekun aka ma wantel mo le ga gamu wantel wonu e pikachi kwa gamu ba tonlu na kanye fio
1: o le na wo fe na kan ke okwe ke je jua unkata sande se we palise i boni yo ma me ka sa we ake shu me ku me fero ko tuno ke wonye me nye moto ke ko na me chonye na lo le bia ya wo kamete na mate ameno okay be lo le bia baba kamete nokutu na ka na to amake o na mate ye nokutu na ka ben wo chumo kwa ka ya wanto ya eko itumo eko le wo kamko personal god alo wo minimu ko alo wo tan mu ko dabida da da da da je na kai wo fa ma yu na ka ben
0: numu o yu adon ayalulu no wo me nga wo yo kia me ni ekule mla moko ame ame mbwa me modia me yino alo me uni ame wa me follow boni ni bi yale ke fe do ngun o chiye nyo ke afama wa sa otabu ni wo gbasene chime nga wo yoke ya
1: na wo fe ni shwe na wo fe ni yoke ya mo fe on peji ma fe ma kusun le jin ni ko shi o ma no temu ko ma kusun na ka fi o bo mo de no fi nyo ko be pe ke je juke ya no pe abon fa wo me me ya me no wa kwa me fai wo ka ka me me ni na me ya me no ke gbena o di fo fe agbena esa ni ma dumo lo wo kusun fe mo ba ni ti ke be aba wo ke ma ti dabi me ke boy akenyi o ma wo na me o ma me wo suma me o wo suma me a no ni bi ni yo wo ma me ni afi esa na me fi o me tolu ma nya ba
0: ya o ni wanda bushi baba o denche numu amasa ni uji hie nye loke ha meni mkwe na yi mla niko dede filmo ni agu ni nyuchon homo ili ya hie bora fiku ni nofeno ya no juba ya ofen wanda bushi oyo ya kebi kukuru kewa chewe uba hili wano kuni obla ni bia mewa nakano ya wajobu onu oyu wadon ok fia hino fang aga mekwe mbote ilulu Hehehe, mepesa chui he. Ake kafe dede nyongkume pe okene ufilolo na mau kai yote kala wangu kote lume hime jianyele abajuju oye jimi. Eka kia good morning DJ Abega. Hey, you give true meaning to the cancer ye jebi uwe jebi tiasi. Thank you. Ni ya ye ke mwena wake mwene bine inu galala ye koyomi. Ke Abega nyuma jobu wa denche ni ayene ni ayye oyu wa don. Good morning, DJ Abega. My name is Titi Tough. Hey, Abega, you go kill me, oh, Titi Tough, to everything. DJ Abega, good morning. I'm dancing at work. Nobody's business. You do all okay. Galala link here with Buffalo. A flow. Eko no more. Aye. Hey, mobo. Move to Adamu. Enaya wunu. And I'll leave you several to you,

0: Hello.
1: O fane to yote.
0: Yo jibang no mo esko.
1: Se fas.
0: Yes you nyemi.
1: Fogbian.
0: Agre manye manye ebio bu.
1: Tesisi.
0: Me go know what government your power. Abronye. Dane manye.
1: Oh, yes, thank you. Hello, no money.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: Seto.
1: Ma Seto, you want to have me, right?
2: Wana mokuni tumore nyolo tashi je moku gota mi fe lu go fe tole hunyo mo fe boni je ba na safi yo oke ba wo ku du go ga ku ba yi ni ba yi ake ni na tu ye busi bo je ba yi ni ke ba ba
1: na ke yo you are don't be hello no more hello o ya pa no mbo tu
3: hello
1: aha ta cho bo te eh
3: DJ Rebecca
1: yesi
3: eh eh ma te ki ni
1: Mateki ene ngwe.
3: Mateki ya gojiam.
1: Gojiam ya fa ene ngwe tuntun.
3: Ya abude gbe gojiam.
1: Mama mia. Benye ojugba ajime.
3: Oh, no fe no ye uki.
1: Ajobu. Fongbian, ombo ti.
3: Hey. Oru pa bu abake. Ko odonti yo lagba. Funu teki la.
1: Tesi si. Be kule anye mum e ba mum mi e ke mama ba ha no ne ke tu.
3: Oh,
1: Gavin. Okay, mama kuntun ba hanu le netu.
3: Da.
1: No tesisi, tesisi.
3: Oh, esisi ji ake. Ke sa do yo hie. Na abu wacha la ake, o wa ni o ke tutu mo mose Bible le mi. Bo ya gbe moku. Me nyo hun o te bo pata. No wonu pa ake, ke sa ni yo hi. Alo bogbo mo de nche, o le ake. Ne kanu kuna afio no go fio na kai no ka hulu no bote la ida ke ko ti no hulu e odonti e ba sha yo lagba ni ba sha
1: mm ni mo yo

0: Hello.
1: Hello, Atani.
0: Atani. O fa ne ko do
1: Ntomo mo ya ti jule je no.
0: Fo gbe aje me.
1: Abeke. Ko wo ja so tele bulu e ona. O pa ye sa blan.
0: Te si si.
1: E si gi. Ta fla te ta fla te. Te o wo o ke mo kwa se lu ko na bu e. O ji e yi. Ti je no ke ni ha la ke se ya bu e. Be o je lo fi tai. O ke tele bulu na ke o. Ko lo e sai. Bo bo mo de e. O ba na ke ba ya ke bi e do ko ma se e ke ba ya. Ko wo tele le no ni.
0: Hello.
2: Hello, DJ Abrega.
0: Yes, sir. Titi Tov, Leona.
2: Uye.
0: Titi Tov.
2: DJ Abrega. If I feel so...
0: I don't know, Sandy. From where?
2: Eko meke, ato uke basa. Beni yo na kani mboko mi. No, mi uwe, ino mi ne.
0: Mbono mi njino. Uye, wadon. Bye. Namane.
3: Bulu nika osele mi yale abi akpanga.
0: Oh. Babi yoko ogamini. Ejo fuyo, anti okale.
4: Hello.
0: Anti okale.
4: Yes.
0: Toyo te.
4: Yo to ba.
0: Oye pano, nombo duwa libi ne.
4: Ndoman sama.
0: Yo, fongbya, bu wabe.
4: Ka oda kwe, ongo abutia.
0: Oke bini?
4: Ka oda kwe, ongo abutia.
0: Mino?
4: Niko ekwe bonko oda oke. Ba abutia kele.
0: Ah, nwe kele, wesa adu mwole. Abutia. Kwa oda kwe, ongo abutia.
4: Dabi.
0: Ok, nwe te, ikbola amike wo. Wasa te ishin le minten.
4: Ya ke
0: ko da ko ma ngutia mhm won mi yo mo ji me to ba iten ko ni mo ana agano ntun to wono abo ni kan be ji no
4: eh
0: alo ko wa do bani na bet mo na ga ye lu mo yo wa do
5: we mo no ni ko bi ya ke na ko ji ko lo alo ba ko ba ka ole no ne ba lo.
0: Hello.
2: Hello, Julius back here. Julius e back o.
0: Fobia.
2: E ge o gbesin ahun. O agbo yen wi ai.
0: Si si.
2: No di ake o fe ni na ka bo mi ye. O ple e na gbe ke fe ple te yo yin. Bo na bo ni e yo. E ko yin fe nsham. Ke di o bo to nkun sisi je. O ba na ku nkun na na gba. Sino pin o ple. Agbe ike na gba baba wo ibahabu esisi jinu
0: o fa re yo o yiwa don pi e jime
2: o yiwa don
5: asisi bo e ya mole e le mole wu baba se na na che bo le mole kakaka
0: e chenche o ke fa ne baba na gbe o na gbe ne wo bo ti o birthday corner mi no mo ye fun o bi mi ne this birthday it is. I can be wagging and you tell me about any shake. Maybe my gym of me look. I love a poor Ake Oyam Yumu. Are you an importer or an exporter? Hello, and you open back here. One in which one surely. Nijin fairly. What about me? I lay. I need to go for one by lake. I shown long way. Near which one surely. No. CBG. Ke ti o ben ka me ko ni ami oni ti ma fe mle o ke ni bi o ma ji oji o ni bi o se oji o ama wa bo ko ni fona a lo ju ban ya ke amelia ke me baba o tun mun ha mo ke na gba mi ka me ma ji bi egun ko ara se ya se egun lo bi wa ke so damage ke ni bi fe ke fi awun to chi ko ka mi tun ni onyo ona bi se wa o ska egun yan to wo e no do mo sin credit o ju ban. So, Bomodin Kunuchi Benkami. Oni oni bi amaje mo keshe. Efi roni ma ona mi she dane. Chame 0302 216 000 0302 216 000. Aha. Alo poko te jenje fe na nu ntan nu. O ba na meje me. Ade san shina mo panji bibi ni yo eko tomo Facebook, Instagram. Ke X ko te jenje ba na me. Alo poko to aka o ka ma wi ameke. Wa nyo ma me maji mo wulu. Ni o ke ya talk to us at cbg.com.gh. Ba tu na me abo. Ameke CBG. Woke boy. We stand with you. Woke boy. No obe problem cry. Okay, my God, I'm going to let you pay for the work here.

0: Hello. Hello. Hello, Najili. Hello.
1: Hello.
0: Najili.
1: Yes.
0: Over and a good morning.
1: Good morning.
0: What you need? Over and a morning. Min chung mila ni banu fi ichu ale ike ya e ba me ayku mbi ake ba ye ni atula e oja lu ba nye banu nu fi ale
1: eh opa e na mo
0: eh ole mi sin ke mbi le ba o so ba bu ju bu fi ichu e
1: ichu a ka se mo de ni
0: oh no no ke mi
1: no na mo ni ga ma fi de ma te mo
0: a pe ah ola sin ke mbi le ba ju me no wa fi ichu e no la ko e no point ala ke e ka fi e ku ku ku sin mi ba do fi ale oh anyway you if it take si mini ya no ni
1: ko mo ngba tane le mo no ngba tane te jeni tani ba
0: ngun ben chen ba ke ni nai si ko ndo le mi e
1: wa
0: ni nai
1: ni jenbe
0: njela
1: en so